Nabay na sa mga na jam kampaho do minuto do ko subab it pagunta ko to pinay ko nga bi miha no pipyo ko so inakaw ni ko taku ko so kiva do tu ko so iti nakaw ni ko montok pa mahis ya so tapay ko nga bi isom do nekot jam kampaho di ting amansa na hisan ginavo kiva di kapumusik do kanta man di taon tu nga padan lagi baho nga padan kya kiva ni gumazo nagyantok ni kiva ni kakal pa yung pakay na tila pempes untok di ka di sandi Dolores asing na boss na taon na tunga pa dan ni ano ni pontok ni nga kakal ko nga do nga bi ano iti makina nga do kasahimpaan to ko untok timpo di ka ni jadi nga na tapay ko nga bi kozo nga bi di ka pumasik do ka naman do piso sa mga jam ka pa hudo po ngopod do dong suvab dati no pisa somo do ong tokau o itia pason do tadaw kabansaan mantad di Vazon Montili Sabah tokau do jabi ko ang jam kabaho do bongo pod minute dati no ong tokau yati no kita pinig ko ngabi ko po nga kano tumi ang boss mo yung skin po ang payhoso ngabi di no tip dito to nga padan o vaw nga padan kano kano kano makinaw VFM be good.

Dabay na sumak na jam ka vaho to ka padang vaho minito dong subab it pagun na to ko na naikot vinasi dahil TikTok di tino da mamasa da makinong ho so yan na nakano da minsingi ho da itya boss mantad katinawan da tokoy ponong day ho it lahada to dusun sabpen tay ko sa gama diti manta di Raika om nogi di Parma diti niti pina pay ho da ingko mo boss da i kopi po sian da dong subab karen boss da iti dusun sabpen tay ko dusun sa gama anti salamat sarap kam kopi po sian da dong subab karen ka na naikot binasi warong kaum apa sih ke bago nah ya nah tapi neko ngabi iso mantan ko pasian diti nung magihoy ho to ko do den tinaw da subay kan ya boss diha dadi ya nah mai kono den TikTok semua nu da kanu moki moki ho mantan da kinobangan ngabi da TikTok da Sabah VFM katuhodan reka om nagi Parma diti tumi hembus to ko mamahis ginabo om tadaw diti insan po bago ka panandakan to ko tadaw do ka bansaan do bangay bodo bang pa man am tapi nay ko ngavi om nagita daw Sabah niti atandak do sodop bay no tadaw Sabah de dataran merdeka dai ho in kakadazan kota Kinabalu bah om tapi nay ko ngavi kano tim hambus momohi siginabo kasiban bos kadazan Sabah BFM we good nikot winasi.

Hey. Opi po siya nung usubab. Timpuna ito po, tadaw di tim yung pay kidung di omis ong boss di usual. Aman talaga ay ito sa imban boss kadazan sa BFM. Ikot di

0: Katahuadan, anangan zo di Nova Vanu.
1: Katahuadan, mikot wago dati damin ko kyo.
2: Katahuadan, minikot dati hotel dagay.
3: Pobos no, do katahuadan. Kumadin isay no po om so sengyan no po timpu. Tantu no, do kanangan ko do tuhun sengyan mo bosko. Do katahuadan. Katahuadan, manta dagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Pasahimbahan mo skadazan, do ikot finasin.
4: Ibu do kesempatan toko mabiavin di tapi nego mabi kata huadan demi no kinongo om ahansan do ada tamis kono dado pompus tadau bayan nanti ko tahu ngapa do miso do buhan kapahu tadau do kabansaan om tadau sabah tanda kon toko tadau bayan nanti tapi nego mabi kata huadan mabi no kinongo mantadogo dai no kono namot mantadogo izau i benjivinu om ahansan do kanu ko ko undangan na tadau tapasi do tadau bayan nanti tapi nego mabi om kopi somo bago da timpo na namo tom timi hambos sa pasti timi pade DJ ko ni id ko sa himban boss do sina deno ko na namo tapi na kami hey hey hey kopi bosian do mo subab.

Sung kita mag-uyon-uyon, amabahauan sumangat pagtakupan, ruisab magsandig baha, magkasilasa, makaalog maaasad di. Ako Hogpot Bogbogtam, Mabangsa, Malaysia. Selamat ngalamihan sampangan bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Parinta pagun Sabah ng patanaw rasmi, ra oro Sabah, yakinira katalungo param sa aribulan sila kamalo. Mambabatik parinta pagun Sabah, Datu Sri Panglima Haji Safar Untung, maya ra rondo na patanawan rasmi, nambara, ra warta oro Sabah, binal ra kalimo aribulan sila koonom dong aribu dong paramapat, ampina salula ra kadong pararibulan sila koonom dong aribu dong paramapat, kosan mambal rasmi, ra katalungo param sa aribulan sila kabalu, yaginyo oro Sabah. Warta ragili kuda salula sunu susu ru yang dipertua pagun Sabah patragili, Tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Kasayan memperamai ra oro.

panauta do kabansahan 2026. Ingka kana kabar kayo na nulo di Miriam Ajem, mantad section habar maso-maso ang pinadalin di Denisius Inging. Katabian maramay tado kabansahan ang tado Sabah 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Limoh na minit sa ngadaw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy idis, id sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah edis, cegah dengue.

Masud au osanong ko ngayong tawan, kada pumansoy anuna pa kaparagatan tawagat, mibagal, tumakad dulo, kada angay pagapon, kada angay pimparaw, papanaw kaparagatan karurahian suway, omnagi, kada pimbasikal tasadu. Ko ngayong tawan au osanong, milag kapagawit kada tsandat, tamangan katingaligantinan, ilo ko ngayong tawan manikid timpo, mayad met Malaysia.

Popau do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popau bungkusan okon ko jaminan napunsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunsoh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro katingaligan tungungan tokaw tayinsanan.

Kapis na ang natatuwang, dapat na ti jam kahapad iso minit natatuwang. Minsan po rohiyan akong papailo na kayo, haro dati it, ano ka tigawa kayo. Dat koyuan dat tawan dan onda diti haro rasam mitang gantongos. Nga, Kapisan Meteorology Malaysia, di jam kawalu talun hapad minit di bayna, pinapalabos sa kapingatan tongos maninggorod. Am kapahampit iti dat pagunta ko, nungin tangan ko hat gambar di pinatod, nga, sama kumpahin puli at kinayanan dat sabah pagun sabah na palabusan dat kapingatan tungos mo ng garudit eh ed watas ponsakid paintongkop itisan watas katanabon nga paintongkop nagi sandakan kudat ang watas pisampuruan Labuan am kagirat kuasa at kapingatan tungos mo ng garudit gisam jam kapada misa datatuang. Baham papailoh ko pangkuro hitig keke kakal pa na rumasam tayo nakatalib na pakayaan nagi dati da punang hilo id ko dati punang hilo id sarayo am dadamot na mindad dat nugyari mindad dat pamalahawan rohyan kod pa ilo na kayo kano dat pong kapasan maya dat whatsappin kusong isa siyam apat siyam kusong turu walu turu walu magulula ka na kinanghoto ko pasinding diti nolu po kasarahan manta di laping jonjongot.

Huli ko ako, pwede ho. Mantok na kayo, hitid po ng keke, pangkura. Kakalo rumasante, hila sa liwan. Do, tumano de tambalot, hila ituaran. Nakarikot, nag-iot, rasam, tongos na puhod ka. Anong natodo na ho, rasam, nag-itongos na hitid po ng keke nga. Anod ko mayon at aruhay, tuminalib na kanto. Mahadad minanong gayon dad minagidu dit lisa hokoy teko adit lisun

Amarhat wakandat tambalo ta kawe penrong o pentana dug sa limbahan diti pinapayla dat nakarikat na rasam metong gantong sam tinggaro dead kinayanan nila sangintang-intang tako na pa. At ang balat ako, hitihid ang bagete. Hitid id FB, Angelica Ojik, hiti Josie Mindong, Julita Magret, Maria Johan, isan po. Nagi i Elizabeth Bert, Robert Berto, nga hiti. Baka na ako lihoy, manhak terhiyan ka. Maano kayo tudu-tuduwa, gaya, let like kam. Papailang, teko, man, share. Ang papailah ko na dot ko ngayon ngayon tango sa marasam pa ng hinagkayanan na kayo ka mahadad sa nga piramutante kita ko hari it Noren P kung si ko Noren iapok ginun kapisan ng tatuang LP kayong kanag kumadi at ang pinayapok nakarikat na rasam pa ng hinagkayapok.

Yan ako nag idaot pa po ilang diti kauyon datawan wantok tadaw suab. Ko isa tulan kasi am doon na ribu doon hapo na manom hinambo da dong kasabon kapal at lisun kanti tumano da diti kapailaan da teko pangilaan kayon tawan montok pagunta ko da suab pinalabos sa Kopisan Meteorology Malaysia doon sa dapon nga kilisahok haralisun doon atuwa nga ingka nagi abas at tasagit na pa doon hapo na 3 darja Celsius abas talasu talun hapo na 5 darja Celsius. Bahom may sa dati kasiwat dat mamaramit mamaramit mamaramot da dahiti hit county da tatuang bayan dati nga mantok na kayo hit nakapat da pasan maya da WhatsApp id kusong isa siyam apat siyam kusong turu walu kolomusan ko pasan pinata di Florida kinajil kadaw kapisanan tatuang kumadiam tinsanan makikinango Sabah VFM Bros Dusun na Sanong Kapio Kapisanangan tadaw kabansahan kumadia DJ kan kanay kumadia Florida mamasan ako kumadi Florence Boyjol, Helen Yong, Dolores Asing, Lucia Bibi, Joseph Patilu, Marius Morudim, Ingam Sator, Lucy Doyo kampay nagi DJ tatuang bayana may pasan no kabar kayo halang sana lidas dari mam katabian tadaw kabansahan kumarga ito insanan katuludan kati Florida kinajil wansiko Florida. Bahom kasarahan di tanak aku po sinding mentah di Jakius M Kombos.

0: su suica saranno.
1: Begal harap tambalut nugari memoramut hitik ganti tatuang beno mulai takap meramit. Halo kau bisa nanti tatuang tempe nai.
2: Halo kau bisa nanti tatuang kumadi ada JLP.
1: Engkau lagi kumadi atau pinai tempulan. Bah pagulu po pengkuroh tina nakarikat na tangus.
2: Atau koi mas. Logat pia dan apa harap harapan ini dalam logat kopi ada harohi pinaris pinaris arah samtro.
1: Ama nagi isang kuro kaso nang piramutan kay?
2: Hey.
1: Mutut putut.
2: Aku
1: ay mila dat papasusul ka sarahan ti dito. Au no ay au salinunot at kami tabi na eh.
2: Nagi magkura tapo lang jing ato. Harap pindah barat meeting konting-konting di bawah ngami hino-hino.
1: Ilo nagila kasasarat dila it sumimpuhod nom opian na
2: naik kapya harap po ni badan tamang hanik dan ay namangun ni dito supaya ada sa ida karagan ilan na kita nga tuwang na sikla wala ida tulad harap-harapin ko ang handa kularan lang ay da ay da harap ni da alugod ko pila na kung sila
1: nari nag ida ka pio baham nakanta yata mila dat papasusuy kasarahan tid radagin da to mutut-putut.
2: Ah, oh, naik kopi ya.
1: Apa yang kurang pangap? Posisi kau no tu minum ramut tetuang benak.
2: Bapaknya kan naik kau do. Ina kena pailaan kau nak gitu. Dia tidak dikapati ngah menungusat dia nak.
1: Bapak sang intang-intang tak kau napa?
2: Ah, yang kau no kopi ya.
1: Ba, posisi kau?
2: Ah, mereka napa?
1: Megaliti kadi tambalut tokoi Anita Thomas. Kabisan antu tuang DJ. Kambulutan sabab FM hitid lembah poring membakut ti kadao armasa mempet tangus sepohod nga syukur tu na todu na di rasam tangus nga natingkod na di nga apat napatay karan kam anu milog kuryan napatay karan au ponda nugare nakatalib pon da hit katumpora si ba dari gabil kam sanan tatu ang kumadi tapi nai hiti nagi majakong majunah tagita ko Rosie Rosli Ponsiko kumara kay tensanan. Ba, hello, kapisanan tatuang. Hello.
3: Yes.
1: Ah, hello, kapisanan tatuang tubinay.
3: Ayo, tubay ni tubinay. Si Thomas Atati.
1: Si Thomas na bay na. Aho di nakatalib na tangos na panang hina kinainan na Thomas.
3: Ako yan, dilo, labos na hindi na ko ito ang wala yung lamig yung sarili itid na yung may sarili na arasam nga ito ang mo nga ito yung ako ilan lo din sa gusado.
1: Rina yadit sanong kapiya piramutan ka daw kay
3: Sanong ko lahat ramaw ito mo
1: ba may sanong ko piramutan ya may pasusuya da haranat man o pasusuya
3: ay sorry but pasusuyan ko dito apakal at saraw ko nga it amare but ako rin kasarahan ka maldat guminayo.
1: Ngam na, may na.
3: Kasarahan ko pa ka dito dito dito. Saraw ko dito karo, ako po sinanda sinanda to magalaw. Saraw ko din ako ang sakit. Mara di ka dito. Ako ano ba ko karo pa rin pakaradya ako nga nga. Ako nga kahitin dito ko wilan. Kung kabundat ko ko. Umbalas ang tako di magada ulit. Kung sarasin ang mati. kiri tiad sama keluar lain hal maka dia mai semua muda mai pagi di buku hubunga pemiki kata aku
1: oh
3: dan lihat kesalahan ku lihat sama kura-kura apa lihat dia lemagana ulang lihat sakit bila kangkut pemika aku di 97 om nagalaw gaya kang magtanarog ng takid di kan.
1: Mm-hmm.
3: E, na alam, hindi kabun kung kang takid di. Ano nga tinahatan dat ori ko to alam bagayo. Tinahalam lilit ng takid di. Ano nga tinahatan kadi tapak ko ko kan. Hindi ako ilo ko yun. Ampung lilit ng takid di. Kaya kan umara ay sirin ka kampungan dat pinanakalam ay itong uli nila kampila ka may ako na rapo kalita pa ako tukum ako toilet araw magalab kakamamo ang kukad katuwang kakanyam namo ako na tanod kalita. May akong natanod ka dito pa ako nga. Nakarikot na dihirid. Buo talab ka. Nakarikot na dihirid at ako kalita pa akong. Ikaparingan nga naawi dom. Ikasundalingan dihirid. Kaya ibina naawi kam. Kurukura na pa di laho didi kang kun. Makunong nasampatan na yung kamutahan takid eh. Kali tapakod ko. Tuwangin nga nakatayot na di. Tapo yung. Kali ilog kabo mo. Kali tamutahan yung talawag sa mga di nga. Amag-amaga. Timutig ya ahirid. Nakakalahas na diya. Ay sa na sinarablit. Tapo yung dahirin. Nahang kumatiit. Kapal ka, palam. Awayaan na di tapo yun. Kung ga itid na kapal ka, palit. Guwas na gata, let. Na kapal ka, palit sa roban na guwas na gata, kalsiyam. Sa roban na mati gata. Ay, sa roban din na rahan, di gata, takito ko ma. Namamulag ko kung wala. Sarang papas-upas. Pwede akulit ka.
1: Mhm.
3: Mga lamadi di tadi ko di ko tong ayo di. Alaib dumo ti diri. Tumi ko pa di do pa do tau ng bisa mo di mo. At ina pa di ni na galab na sembilan kilo ti di. Pag siya ti tong nga 2000 anyamom. Kara-kara, nakakay kulit na, ay sin, naruya ko kape, di na takay dito nga. Kara-kara-kara, nga kulit na, it, nangalanok di tapoy. Nga, kadi ang manlaw ko tungam, alam mo, tikot isang kurat, ano-ano, that, tira, dirid. Kaya ko na di, kakap dahil lantang taklet, mamutong ni tadi ko, ito, dami na mutong lat. Alawi diyam. Ako na di hintang di pulot dat nangkat na awam. Pumati ka piya it bali di it bagas dat saat pira pagak pinangangkatan daw ako ilanam pira giling na suwang diyam. Tuwa pa rin na panuam isa't ako rin na pitanga.
1: Mm-hmm.
3: O di naman dala ka daw din si mangkukom. Alam mo isang kuro na pita nga po ko to yung mangkukom. May halo ko yung matigato. Gusto ako lang ng pira na nahato sa natutong daw din. Na po ang ibali din doon na pita nga sa karam. O kom. Labi-labi. Padahan dalag ta nga lab. Ang kong hila ko. Ila ko matil na tarukurukup nila bisamit hanggal laki kulit kanita di ukom. Nam, ila lakasaraan ko edigid. Masi kasi ako nang bibitiran ko dito pa ang dalaw na sila ma ari kata na hilalo kang kuta ko na ilan ang go magyatin ka lang na tapo ilan ang dalaw na dito go matitibati baro mo sa tilan ikago dito taon hindi nga hila ko gag kuta bulod at pakarajan tiri na hindi sa lumatid. Ipi at bawang na hindi din na sinusulan ni tapoy.
1: Aday. Irina, mahadadat aruhaydat katalibat pagagadaw ti nagyari ilat ang tangos-tangos ng lison-lison nga aruhaydat katalib.
3: Ilo, nilalot si Manimanon Dalod tok na indoro si kumatagupiyan. Ipi at hiriwalay di yanon ko nga gabig. Tumitid na tapo hindi, dito ba lo? Yung mga tugyan tulong nila, kagdi na ako, kalitambal. Ay siya, matimalamad nila nga. No, kalitambal, kuto akalakal. Hindi, matira ganun mo ay pagtutudin lo. Kasi gila, hindi alam nga, yung gali mo na itumitid
1: ba? O, kanigay. Hinangangay, itadan ni tapod. Baham po si Koko Madi at Pinay Tomas.
3: Iri-iri, nakakalede niya. Pasali pagagalaw, pagagalab.
1: Oo. Pwede ko, kumadya.
3: Ya, pwede ko, nagbimeran doon pa.
1: Igisam di jam ko onom sa dapon di bayna, apat ko yun nunit saban, ako pa surat dat bacaan index koyomutan tongus, IPU dit au olidas. Mimpay ko ta kinabalo, ako pa surat dat bacaan di babasta kayawas, ilan na pang hatus limon hapo na mapat. Tumano di patunod ko pisan sandad pasarili JS Sabah Nur Rashida Muhammad Ghazali Kimanis nga nakapasurat na gid IPU hatus limo na podam duo sinusulta keningaw hatus tolu am tawaw hatus duo namot sandakan kakal po idrontob gogol suhatan kami yang pebacaan walun ha podam bisa kalasanan toko awit na tangos at lisun dila kay bah sinding patilambos langad ginawa ko nga pagulo dila kinangot ako sinding pangunso besin duwan dito.

0: Oh, haro da tambalet na maramut nga asamo, kopi apa yang ngoroskan, ta kopi radio ko logod na ho, nugyala, tunih da radio daw. Bah, maramut kago tapi na eh. Oh, may polunis giyon, kada logod na kita ngos DJ, may perasam takuri ka. Rita, kapsa na ito ang DJ tambalot ngay kadaw. Konsi ko, Rita, minay panuaw hiti TikTok nga hitid inanam katotodo rasam tangos kadi Sherry. Konsi ko, Sherry, isa ima sam. Konsi ko, tampinay inuri hayaton, kapsa na ito ang Isayit Rohian dat maramut dah detik ganti kakal ke kesiwatan nung Rohian dat pongkapasan maya da WhatsApp 0 isa siam 4 siam 0 turu walu. Haro kesiwatan gisam da jam ko hopo dam 2 pitanga tuang ambalan kasarid pelembus si gisam tak asupan bah. Halo, kapisanan tetuang tepinay.
1: Ya, kapisanan tetuang tepinay. Kenapa? Mau galiang kau lo dari ni aku.
0: Mau ling kau nama tiap.
1: Gagat tu. Kau aku mic anente. Pancas.
0: Oh, bah. Bam harhat posisyon na dati tang ni ba?
1: Oh, harhat posisyon na tani ba ti? Nam anana remed ne man kapya impupusay.
0: Ma ana nurum naruan kapya mi ba
1: ki ba. Am
0: katuto ni banda.
1: Isati.
0: Ijoni.
1: Oh ya, iho neti Ijoni lunog mata sendakan.
0: Ijoni lunog mata sendakan.
1: Ina pa dito no isarde ito mas Inanusin siya tangos kansi dito nyo dito. Diyan na pa din nga magadaw.
0: Monsarob dot antok dot magadaw baka mayan di Tomas di.
1: Diyan nga diyan siya nga magadaw nabi. Makudya sarom tante rahit talutulan nyo magadaw dito. Nimpo minagalap mo di hiti dahil hiti sa lakande nga nimpo na napad tapos nagalap nga ho di si may bakla dahong kabun ayamot mati tamal mati dahil si kabun ito to amo ko pa na ako nga na barisyan asayan ako to na po tapoy nga pag-alayan na pala deladeng kabun. Lapa na din po na talon-alon ma din itatangati. Ina pa din simnaborang na talon-alon nga kuahiri. Kami nalalato kadi. Kita po matuloy ilalato dito. Kapakaan nga lang hindi sa paping talo na kasi sikaw ka din pagalisan si tita di tapoy nga may kapagay di tangos kago o malo mati din nagalap mati din rin nga atok nasib asya o bagyan na saraban na tulunat ko wala eh inahit tinatalon-talon ngay agoy ko tadi na alabi didi ako nakasay kari karpo ako nakapode karpo nga ratusan ikar didi pimampusan na kan
0: ade
1: tadi nasarap ba din ako harap manipunan at tinutudan ni disang anong lakabun at iwatang-watang ikabun na sikit na din na pamana inap ina pagadit talo talo tulang di nga rakitan gadi tapo di tanak di ya kono kon be gamut gamut kayo kayo nga rakitan nga di jadi iris di sinisi di tapo minagalab suminikitin sa ugi kagutangos bobo pwede dahil mabisok nga di mila pisakon palagasak na dahati mambal mali tapoy tapoy di ringa muang hanggang na padihit kabulit ang ayam mo yamutam o nasarap matigya palanok pa nga nasarap mo minainom na bang bang inapay palanok din di nga na, ay saan nga di way di dati ti pagyasan na kanito may sabang tagayo dati sa kailak kinabatangan sa galiod sa galiod sa gama talo na ti bangit tagayot hiti talakan nga sa dumadit kinanan da kinanan ko haray bang bang tako daba dit kamanda luludan luludan ba haro di ba tong batong matong ako anaras ako iridagya dingan dit palanok di inumay. Jadi, damo si palanok din, minum do gya nga, tutukan di tapoy. Tinutukan di tapoy. O kuwat, tumod mo gya di, tapoy din, nakaring igotan nun. O nga, pagyan na kayo doon ipalanok. Ko, kasarap na pa isa si Ribang.
0: Ade, bang kuro yan po na, sisiyan na gyan.
1: Bisan na di. Ang nga napay kabulit ang alam adin ako rin. Adin na sarob. Ang nga hit. Ikabulit ang ayamutom. Ita na barsiyan o nasarob matigya. Kalapas awit na sinalakaw ng itapuy. Santap na bagya. Bubuhan ba nga na nangari ang bagya din ako. Nasarob at inagalabot. Sa sarap ba sa basaran na hiti sa lakan nito. Toon pira rin din nagrawa din eh. Toon lapang puluhan rin din ko. Lapang puluhan rin rin din.
0: Panang hiti na pang taon 97, 96, 97 kan taro din. It allied ka piya.
1: Ako na sa oro na rin din eh.
0: Nga, so ay pa kaya kante
1: na. Yan rin na. Rin na din kasaran na sisiya na ba na. Kasaran mango sisiya to. At napurmanan kung nakopya ay tapoy dat nasip to minagalati walay ko ay nasa robin na doon kabun na mahila masipad nasipaan na doon kabun na nalam
0: nondaran na na
1: yan kami na barakata Tuhan kago hadi
0: so
1: ano may alabo iti doon kabun
0: kapat kapya bampasiko kumadya
1: nabokan. Ya, jadi sampah pintas lalu di jalan pasar nggak jalan sendi senakan kiki nggak nama serup gue sama pengen aku dah terlibat di lalatu kita pun matu di lalatu jam ere nanti nimpu nanti esok dia mila kata mamong bombak panga ame kata mamong pasadu gede jadi bangga nuai. Nah. Nasib po dito, kare ka ba ito, ladidit, kabun-kabun pilintay sa, ayamutam. Asya dit, akanan di tapoy din, kapisa ako nagyadi nga, buminggo-minggo naman di. Pero, sama ko sa mulan, maghalang ba ito sa lakad di.
0: Alalala. Ba, mahadad ahulit kagot ya di, kay, dat magadawap ya.
1: Ya, Irena.
0: Wow.
1: Jadi, Irena kesalahan ku tempinai.
0: Wow, posisi ku tempinai.
1: Wah, no. Ide tempinai ngai yang ko, lepas minat kena ngaji, bah, posisi ku dah kau tu minat kena ngaji kesalahan ku di tenu di, bah, posisi ku.
0: Oh, megal lah posisi ku nengi kau dia.
2: Jalin na kubit mantag kita mo kubit DJ katabihan na kadaw hagka madikaan kumating saan ang dati diti pagun na sa banggang ko na pagbuan sa ano ko kaso nung takoom kumanag iti dati umajal mahapang kumadi tadi daw dit minyaw ngay benok. Kung si Kauto aramay kapuyerta kagya, di ba, na dilawala ni Datu. Kumanagin na di bagang sagi nagi, Ida di kalio ni sing sang jimer. Aki tampulan. Adil Malik isabin. I Manika. Oh, Manika. Ano ay ako na di bambang ano, Manika. Ara ni bambang ano. Kuman ko jago ko. Nung kumanag hindi. Ibug. Akong gialihawan eh. Isang simbuan saan ko. Nung kumanag hindi ni Petrus Kuntila, tambunan. Hindi nga giditihan po ang kapuan ko di. Kamutudi. Kapalaan ko tumatamu, kamutudi. Bagang sagi ang dali kaliyon to. Arahian ka po yan latit. Sinding gitihan. Sangingat, ingat ka na po tindan daw siyang panapanaw. Sana ko kumalam ang mumuto ng gata. Nga to, nakantalaan daw kayo to. Umang matindi, mahal. Eh. Tunay ko baan ko yung disang kani, habit ikampong.
0: Bang, pang si kau kumadi ajalina, pinapata de pasan data tuang baena. Kanakin ako to kong dito eh. Kahandaman kudika mantadi emi tampiran.

May kakal agaras ti kita daw, mga rajak karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, asanong na po nga, mamanaw, mantal po narangan ko dit ako matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ipanaw-panaw, mangulod file, teko, book. Tumanod langkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinanda sa minggu na po, nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantak na kawasan kapasyon o olidas.

0: Amitit, pinanginwaguan netit kapengatan tungus maning garud pinalabos sa kopisan na Meteorology Malaysia di jam kohapon 5 na hapadam 5 minit tatuang di bayna. Talon hapadam isa tulang kawalo, doon na ribu doon hapadam manam. Ed pagunta ko, kapengatan tungus maning garud iti, kapahampit dat kayanan idpon sakit, ilan na pangakwala panyo, bofa tempensiangan. Damat nila muntak datisan watas ketunabon, tuaran ng katabulun. Id sandakan, tongod labog sugod, talupid sandakan ng nagikinabatangan. Id watas kudat, kapampay lad kinayanan katamarudo ang nagiwatas pisang puruan labuan. Ila kapingatan na tangus maninggarud muntak paguntok ko, ipinalabos di jam kapod lima na padam lima minit atuong ang kagirat ko sa gisam jam ko duo minsusuab dat suab kaysa tulan kasiam duna ribu duna padam manam. Lamusan kod palabus pasan manta di narumbay pitahi kampung mantay lang tenam pisanangan tadaw kamansan tabi tadaw sabah kuma di DJ ka kuma nagi tesanan tapinay tambalut sabah FM inaw ambo na pag timputi alang sandat interrimo id kalidasan ay sa orasam hiti punong kampung mantay lang amo kanto nakawagal alasuk tomod kapurimanan piro piro na tadaw ay sa orasam inilaw naruputan ko kadaw ponsiko narumbay pitah. Pasan man tadi Charles Loginon, kapisanan tatuang di JLP, om nagi tambalut ko, Janis Mansatil, Janis Mantahan, Datu Elizabeth Morris, Joseph Potilo, Jasmining Albert Dulaman, Clarice Lajibin, Lucia Tatibibi, Lucy Lisiki Batak, Lucy Doyo, Lucy Liduis, Maureen Kinjau, Julita Margaret, Malaysia Galus, Patricia Nicholas, Flora Mojingkil, Lamaysanan, Makikinawa Sabah BFM, Kusulimbahan Boros Dusun, din. O sonong kapiya, kapisanan tanong merdeka, tabi pembebasan, Mosiko, kani Charles Loginon. Posisi kau nugi kemudian Charles sini pati lembus penongkusanku mantadi Datuk Francis Landong Sultan Endot Butia Tabulo di Jovita Robert Johnny.
1: Pangindapuanu manod agumu at mamali-mali manod ang tutunan at jenamanu
2: may paiklano id RTM Sabah. Haragisam na ribu at magkikinang odahay, manikilit tadaw, ang mila yala sumiliw mong malino.
1: Miyampay package kapailan dit flexible ang gatang dit kasudong. Mong hoop kay dika dat mamagampot lo bidagumo mamamalid mayad lang dit kasudong.
2: Kadapalaydo ramuta kay idnumbor 088 turu isa 2 3 4 4 aputan isa 6 muntak kapailan sumusuhot.

0: In Malaysia, osilid isa kasalaan tumanod at kauturan 25 bingkurong isa bingkurong in nung sakiran sa sangalunid di au kanon papakitad kad kaintutunan diyala antok pagyanuan da bagian manguasa o milad antok on da danda o pajilon. Nung ailan na kasala milad antok on da hukum pajilon au kalabit tolutoon o danda gisam da 25 ringgit teka gadu dua dila dat konta. Pahampitidik kiguna kapiyo da kasasari piyawitawitad kad kaintutunan o pakitanan na kumad bagian manguasa nung pakianuan dat papakita.
1: Insan pa penunggu sikahan ko kumada ka tensanan ni pentanad ke salimban di tim maya ada radio maya dot RTM klik maya ada astro walu tru kosong maya di tit ke salimban miti lembus di FBM lagi TikTok sabah FFM bigun. Mari ti jam ko hapo do misa limon hapo do mapat minit ta tuang am hiti pa di hatimpud pagi roroman to ko tutung bay na. Si audit au no retan ngaran na taliban na tingaran na kayo au no kalombo sa pason au no tumbaya sinding pinakyano amnong hargasa din na kadalang akan ada kayo pasang nga ginawa igaman sa bahan penrongo ako radio kapon siko igaman sa bahan ako dati aray tangaran na kayo terisay sa dat manong konsiko na sa kadong na kayo kumad kasalimbahan niti terimo dat unsikahan ng katangon hay. Sindik tahuri na po na kauniko nga kinungoho suang ginawa ko mantadi angat. Amin ka na, kinungohon to ko suang da ginawa terisay sa tulun. Suang da ginawa dito senong. Masanong ka na pa, nasanong kapasikan na suab. Noon na po haburuan to ko kalansanan na dat anod papautus. Kalansanan kumaraja, kumadit, kumaraja na suab. Isang mapirawa, kapiruba kawago, barakatan to kanudah, dami namangon. Mantada LP Rapil Pinos, bye-bye.

0: Binay, nga pa kaya no?
1: Ay, min panaw ba ti? Apasan hilo walay ay saman man.
2: Mantan min panaw ay sa hantalan, labi sanang tumanod ka para gatan spot, matok kalidasan tinan, koparkison do pamusarahan.

Abi pasian dong sebab tapi pibasan ke dia zu tapi gua ngabi dong sebab di ko iso buhan ke si zam du bong ebu du bong apa menom na kosuang na tokau timpu teka na kosuang na tokau dait buhan ka vagut tapi gua ngabi buhan ke si zam di ko iso buhan ke si zam dong sebab di kadau ko du bong iko na balio zu oh minsan pa bago ketohodan kumata pa ngabi do inumampai teka makinangaw diti ko sa himbaan bos kadazan mumihi diti ko sa himbaan bos kadazan do tikit dong suvab hobi pa tapi ngabi do minikinangaw do mantan pa do jam ka pa tungo pa minit pa do min suvab di bay no oh maputan bago min pay dagod yes suga dait ko sa himbaan bos kadazan gisam do pupusan na tadao bay no mantok do ko sa himbaan diti do gisam do jam ko si zam do dong suvab ano na pa ba zan tako na tabreng ko nga vi tamay mo manang katawad kumadait minamangun dun noan tako wago na kasipatan dong subab diti na tumugubang dait ko pa si zan na tako sundong pa da ano na pa ba zan na tako na tikita daw iba dati da ko yung bazata nati iba dati da kuhungguzan nati nga kada obito di azu pompus na tadao bay no ukabay di azu montok na tadao diti dait ko pa si zan tako miyampay tumoy mo munang katahuad kumadit minamangun to nanuan na kasibatan na tumagubang ano na po abazan tako dahit ko pa si zan at ako mayaga tumoy mo dahit ko sa imbaan boss ka na zan subay ka daw anak na zudok po ihan ang pointan to na mumuhis na ginabuan miyampay hozo na ka na zan na po impono dahit ko sa imbaan boss ka na zan na iso no ay sa duwa ay sa tahu iso na dahit pamagunan tapos ko nga vi iti na sabab BFM ko sembahan bos kadazan do dongo subab diti dongo subab di agingo kadi ulgel sidion.

Saladi ko. Ang pakazan ta ko bago iso hozo di Embe Olga Breko ngavi e pinunganan do Navazan ko it kesembahan bos kedazan do ngosu babiti tim ombus mi ampai dagai dai kesembahan bos kedazan nikot binasi osuau temoi mo.

0: Technology of Innovasi Sabah menyudang do hongkot sat
1: atur konsol pemegang pogun yung panahon gisom do tadao baino
2: kinongo ahal ngawi babaino tadao diti
3: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
2: tanudagay doib abal kinoizunon koto huzan kadazan tikid tadao
4: i-point tunud if RTM nopo.
5: Ika na pada jam ko 6 tuhong 4 minit nga ang audio zut ya bala pagun 6 tuhu da bala tadao bay not perikong avi hisun siya vok duma pas pipahita na pipio kinizuna ni Saba na kapaswa to gontop tongus au hidas am namo tino atus tu nga padam tohu contingent na minamong idnuzunan tadao kabansa na duvong ngay bu duvong nga padam manom tadi ang audio zut bala pimpono diti da jam ko 6 tuhong 4 minit am tumihambos na po yung may panagali kasimbahan boss kadazan.
6: Sama pian toko mengin bagus sunduvan pi saan om pi humagan miampai momohizo om guminavo tiso om tiso montok papapantod binakasundi inau Malaysia i opiot om ogiot kota bian tara kabansan lubong ibu buperam onom ngantad RTM teman setia anda Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
5: Kazanto ko mempai hozo kovago di Julius Lancaster lojungin tebrikong avi kandaman dito.

Tapi ko nga vi dong sa pabriti kiva o iso kupayhan na song hamin o kupayhan song hamin na pariti nga nabitagay man tadi James Joseph daman tad kampung Tomoy Papar mapoy ho dam ni Dupogun i Joseph Felix di jam konom dubong padam si Zaminit minsadop di kaniab katahong permiso bahan kabahu do day ho id hamin pangusapan Queen Elizabeth Koduvo kota Kinabalu. Mantada do kaya daniti, damano do papoy ho, kumada sa viavi paganakan Felix Bambaham, dahil nombon na po do sa ngizon, tabi na ay wali sa kinabangan naging abidet sa domit sa mok, to ako po din ihan sa ngyan hosokon na tinan itong atiagak, Joseph Felix, to mandad po dihan koy katan niya santo binay ha. Mo ido, tahin na saan ko sa Diyo, susuguto ko, kapoyhan na suang hamin na politing ang nabidagay mantali James Joseph daman tat kampung Tomoy Papar na pinapoy ho dam ni Dupogun i Joseph Felix di jam ko nam dupong panam si Zaminit na minisusodop na iyontok di Kaniab katong permiso buhan kabahu dari ho idamin pungusapan Queen Elizabeth Koduvo kota Kinabalu. Mantada do kay daniti da manu do papoy ho kuma da sabi abi paganakan Felix Bambaham dahil nombo na pada sa ngizon. Tapi na wali som kinabangan naging nga bidet sodomit somok to aw pa din ihan sang yan o soko na tinan itong otiagak Joseph Felix to mandad ba di ho koy katan di ho sontob do Pinoy ho ikakaniti ko po ihan o suang hamin.

Isaw na dahil pamagunan, pari kong abi, kasi man, boss ka na saan, nabay ng jam ko, no, himo, pramhi, momini, dong, sumari, pagunta ko. Kopi pasihan ko ba, tapi nga abi, mama, so, papa, na, udah kulita, dan nung subability, hobi na, tapi nga abi, udah paugadan, mugad, kelaja, dan nung subability, to, pipiwa, tadaw, udah, timpu, udah, kaundangan, kopyan, dot, nariti, tadaw, kabansan. Pahihan ko madiyoso, tapay ko nga abi di sumuang dahit kakadasan tagazo kota Kinabalu. Dodong subability, ausong ko, o bobo, talo nalo dodong subability kaya timpo na bayan na bagya kaya timpo na jam ko tu dodong subability. Dahit lahan pinampang papar lama diti, awa bobo dodong subability. Dahit hobi no, dahit jalan pinampang ngayon ka nagi, dahit jalan pintas pinampang, awa bobo dodong subability. Minko po, dahit jalan kostel nga, aw obobo dunung subability sabe vi lahan dunung subability aw songku obobo nga pipio na lahan megana diti manta diti jalan damai pakazan kumade jalan toran bypass adeho kibado obobo do tokudi do timpu diti do timpu dunung subability pamana na manta do jalan kepayan dai kumado ganat tupon do kapal tumuhud nga aw songku bobo diti hobi pabago olahan de jalan pangalat lokawi ngayon ka nagi abasi olahan de dong sebab diti ausong ko bobo tu tira bagya timpo diti timpo do kaundangan timpo do kaundangan cuti sikul suti do sikul dong do minggu diti kyo. Dari kano lahan iti dan hobi not pengabdi do sumuang dari kakadazan tagazo kota Kinabalu do dong sebab diti apa basi kozubo lahan do dong sebab diti itu ausung ko bobo kita toko do maza do diti id dari montok diti lahan do dong sebab diti pekazan kumadet kakadazan tagazo kota Kinabalu. Nabo ko na po ang abi dino, hobi no, tapos ang abi makinangod sa isang padamdu po titik 2 FM na makinangod at ikaw sa himbahan boss kalazan. Dahit mamaso itindahan nun. Pakazan dati mugad mo isodo dati pamanan teko boss by the sub by the outstation kamaniti. Kapi ba siyan o mahansa na ba siya pinanaw diyo so gisam na oikot da nambo na po ang ozon diyo so may dati may mo basi ginaikatan dahit nambo na po ang ozon diyo so do dong subab diti. Ma tapi na nga bi di mamaso do menginum do vaginaso do nong subability pipio kadai do muni uni diti kesembahan bos kalazan na tiki dong subab bina do nong subability kotoha dan temoi mo do miampai mamaso dati do makan di nom makinango pa nagi zikoy diti do sabab VFM montok do dong subability. Ko kadi tapi na nga bi di mamaso menguzad datinan tentu nado bapa sih datio kau sebut apa nado ngosu babiti om kiba do pipio kini zonon do inumas samta sapau yang pay tongus togod di kusodop san aw pengumbak do nuno po de dahamin kyo ba timpunan ko nagi wagoh de timpu diti ong odio zu hozo di Sofia Benjamin breko ngavi kozon pa di kozon om kinong odio zu hozo di Lintana Noel kato hadan

0: Aduh, aiso na raguna kalon. Nombo, tanan na sasaw ko sa puto kalon. Magansak to nga susa.
1: Asi, kibaw kalon na din yaw?
0: Aiso, magot ko pagayos yaw, tubizap kisa po.
1: Eh, naikat mo hinasuriti. Basi-basi hay ditino na mugtog yak kisapan ko, tigog pom ko toon. Magot po danong kitongos.
0: Iti, nakambingatan ko diti. Sasauray sa nakalon kang kudyaw. Aw, suri katanto na magansak. Moko, mag-iti tuwin ka iti. Si, talipunay kayo katinanan mo nakasulatili ka.
1: Bah, malindad na po ba nila na kayo katotino?
0: Okon, suon ko siya na muat na naku. Sasaw, pisakan ka na banggol tilik diti. Tigo, gado kiva na bago na manakaw na daway lo tilik diti.
1: Pasaw ko na ingka dati ko ni. Tata, awno, poogo matitituhon naman akaw na duwala tilik, ha? May kakaiso na ko si Zan, yun ako sa ko.
0: Nombo, kaya ko si Yayasi. Na iti na matugya pag-iuman niya ako na ka pa si Zan.
1: Iti na nga bi kaladya na maggumpanan. At patod na nanonuan to ko na palinta ko matan nga gariti. Muntok na ko ba siya na ito nga bi. Kada na nombako.
0: Tapos, Tinasi. Nung panakawan kaya duwala tilik, ako ang kabunusa gada sa habi-habi tundo. Ika kaladya daw niya. Pagumuan na ito na susa, iti manak na takaw na bang latilik nga sangkwa ginumulugi daw. Kon ko kuli kalugian mati diya si.
1: Toho na gya, so ngiya, di kalati nga biti maggumpadan.
2: Toy tema tadaw kebansaan om tadaw Malaysia dubong ibu dubong apa menom. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popokito o tuduban Malaysia do kebuon ompi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngabi o kepakangan. Madani nepo nga mantat kelalahan o kesimpanon, kongkuban, giginovo adang, kebahan om ketundunan. Poposoto kepakangan montok do sabiabi tuhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson do memaguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida tadau kebansaan om tadau Malaysia dubong ibu dubong apa demonom tu kepenadan kabodino popokito do hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
3: Bakas asi. Pa ini zo. Kau duduk maya bakas. Hai, dah dah toko awak nak kloso dia sini nak bakas diti.
4: Kada kau susah asi. Izo kau iti. Mama madi tindama. Nagi pagu kon kau mialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu iso tambang bo.
3: Magun samang kau nak zo. Bah onu pa pagu kau diho no. Bion kau penong duya.
4: Permisa permisa.
3: No.
4: Asik. No ko hidu na ya bakas. Agar ngaw ko bo. Katapay pa manaw bo. Opo nando ko diti. Aw kakan na bakas.
5: Oy! Oy!
3: Are, asik. Ano ya asik?
5: Ono man Diyoso dino. Ako ni ko Diyoso sang ano do tahun diti. Dogo isang ano do tahun diti. Hey! Magasusod do iti, mo siti kimahalisin. Aw ka basa mamamunang bakako. Kalati ko no, aw ka basa mamamunang bakako.
3: Ano ya si? Panakus ha si? Panakus! Panakus! Panakus! Naku, ito pinatahan mo bakakot mo! Eh, oi ma, ako nung kakivalisin ni bakakot ni. Panakus ha si? Panakus! Panakus! Panakus!
6: Tanda ko na tanaw hepatitis son binon mo ito po pa yung kabasto pipi manan ko kung may guno minta mong kaida san tundu undu. Hepatitis na po nga tuluo iantakan kumatundu undu aw papakito do nununu tanda idna sa tantimpunon. Nung aw ausapan, kopom yung bakino do tundu-undu. Umuhigay tundu-undu sandi, nyampay mo kenu do vaksin, minta mong kabakasan sandi, ivad mantad mihang do susungkit om nagi, papapanaw pumalisaan kahidasan kitimpu. Kapangihan timpunon kapong umuhig kiniapon. Tundu-undu o hidas, on sikaw kapasizon. Ivado hepatitis. Amin pun baino. Ohi mantad RTM, teman setia Anda.

Boing kong piko kadi Rosario nini nagkapit ako de jam ko tu duvong abram himo mini dong subade pagunta ko dari ko ngabi dari timpo diti kakal padam yang pay dagay de kasimban bos kadazan kombus ko tapi de ngabi de pida pohambu te ko pina pabuzo de pason ngabi mazada Facebook diti WhatsApp saba VFM de dong subab diti kyo inda dono po de ozu bah temoy mo kada insu de matad radio de ozu temoy mo yang pay dagay Misun hisun dati hinugo do nga subab diti kinungot ako Hozo di na kisa pa ka Hozo di Petrus Martin miyampay di Nick Tudol hinugo misun hisun

jam ko tu to ko pero misa mini dong supare pagunto ko dari timpu di ti tadau ko du po pre ko ngabi ko pendot panagi da tadau ke bansan ikakalpot tenda ko ko gisam da buhan da ke bansan tanda ko untuk ko da gisam da ko pedemonom buhan ko sizam di ti timpu di ti papauni zono hozo ngabi da guminavo pagun. Ako na po ko, guminabo pagun, nga papintutun na pagun. O bino, pagun to ko, pagun Sabah. Ang pagun Malaysia, tamoy mo dahit ginabo, tamoy mo do papasikit do sunduban do guminabo pagun. May aza do hozo, panak do toko do toyhan, o papasindak po bago do sunduban do guminabo pagun. Timpunan ko timpo di ti miyampay ong odio zu hozo di Anol Wenceslinus pogun kaupusan hozo di Cosmas Chin Malaysia pogun togingo ambay na kinong odio zu hozo di Dennis Primus Ginovo no pogun tokaw.

0: Nombo na ba'y tahong niti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na niti.
1: Oo, bo. Kapo di ko niya. Bono dito duminda do jam ko pod do iti. Nung noyhan ko na mega diti hinay, mugot na kita mamuguno zodok litas hindi, dadi.
2: Siyaw, siyaw.
3: Hey, siyaw na diya, zo. Ahad ko nang minindad.
0: Isiyaw niti ahong. Diyam ko si Sam tahong apad minit pa isi kayo minandad diyaw na iti.
1: Oo, bo. Isiyaw na giminapos na minandad ako na mamanaw ka, no? Nung noyhan na gaya do sonod ko, mugot na kita mamuguno isi ko ikulitas hindi.
3: Kada ko hodong bo, no bo po hodong kulita itindahan nun diti, no?
0: Miyaga ko, ay hodo bo, bo na po italunalo ni timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magiging mamanaw.
3: Koy ho ko no, agumo ko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na dakanto, liminuo vagutizan. Moy di vaguid pagagawasan, kapangodi.
1: Ano vagu? Agumo na ko zo pangimbahasan no. Bah! Ano ba gundadon no? Kano no? Mamanaw to ko no? Nambanan to ko no diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

privacy ada dong sebab kuma ada tapi nak ngabi dia pina pebuzu masa ada WhatsApp dan sapa VFM ada dong sebab di titik mereka ngabi mereka di Wilbur Jonas kopi privacy ada dong sebab i Floreta Kinajil kopi privacy ko tabi pibasan kuma ada dia i Richard Binginos temoi mo ada miampai the temoi mo miampai de kesemban bos kada zan manta di manta de kampung Tinduzon sugud i John Tati dari Langkawit Papar ngainka nagi Hansan Nawasi temoi mo kin pasikan dia zu do maki kinongo dat saba VFM kana paditi i Helen Yong temoi mo Shalom miampai de dia zu nagi doanan i kaiso bukan ko si Zam kadi Marius Marudin kopi pasian kemudian dia Marius nagi Joseph Patilo ngainka nagi ana-anaw pason daw ditinga kon ko pompus pason ng subab magya nga tinabagya do temoy mo miampay do kasimbahan bos kada zanom no basana na di do pabuzo do pason do kopi bos yan do ng subab miyagyan nagi di Florence Boyjol ngayon ka nagi kyo kopi bos yan do ng subab ko kumada di ozom sabi ami makikinang o do it sabab VFM temoy mo oh hi miampay do kasimbahan bos kada zan do ng subab di tika aw nagi hiwan na maza do Facebook nga hombus ko da tino kakalpot ako da makinang ako da hozo nga bida kauni ko da dong subab diti timpo diti papauni zo da sabi abi diti kakamoy da gumina po pagun ang nga da zo di Johannes lo jungin pagun sabah kandasan nagi James kando da pagun Malaysia o may nakinang ako hozo di Jelodin sabah Pulau Borneo.

pinasimban o pandila Sabado intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puak om agang. Pandila Saba, ikumoyso, tinodo di Idris Ichin, songuhun mamumuhukis palan. Ikinunomatat, kotong obramiso o puhan kabahu, sa ibu siyamatus anong padam toho gisom sa ibu siyamatus bahong padam dupo. Pandila Saba, ikumudupo na po, nga ginuno da matat koiso o puhan koiso sa ibu siyamatus bahong padam dupo gisom da sa ibu siyamatus bahong padam paho. Namot Pandila Saba da baino, napumusawa na matat Pandila Saba, ikumoyso, om ginuno, ngipun, na padam nanom upuhan kosizam sa ibu siyamatus bahong padam paho.